0: Jule Jorge kuno district Makati zona kanyesa
1: mazita kuri sei finse mane nyenge kadini kona
0: ah chishana ngandiri pano pa banka sabado ngandiri pa banka suru domingo nomeda ugresha ntao nyamasi posi ndiri pano basi
1: muri ku Makati
0: ah ndiri zona kanyesa
1: kune mafarinya ya kububude
0: ari kuna usama
1: Una zoni poma farinya ya kububuda.
0: Ahora ti mandeo yo mzene zonfoni ya mzene kutora mbububuda.
1: Mazita muende zora kadaka basa pambere.
0: Tabo.
1: Mazita.

0: Mwen pa fwen indi an aripo, bondi, akata ti mangwada ni.
1: Ma rase yon kwa pite.
0: Dara yon kwa mwen taka mizola, tout kire mim.
1: Nada, kri nan mse maraj.
0: Mwri pa api ap.
1: Apa ti ti kuno di si zoi baba fwa mse man, di toni mi zanon geza ba, para. Mangwada ni, mshumino bata siapa, di wye mpire mu.
0: Pete kata wala te sepa chinga ni, mani mazwa mwri kona, chinga ni shemaka di chia, iso ndo kiro.
1: Vitira kapera hilo ya ndi sodi me.
0: Paseri hapo. Kwete ila pera hapa. Paseri hapo. Shishan cha pera cha ndi nda kapini.
1: Vitira. Kumbata nda vitira nafu hilo. Likita masumana matatu basi.
0: Hey, muruku ite.
1: Akuno nungu basira basira na mama kumunda umu. Manji asi. Apeza mangwana. Nguwa hino nungandri mvira cha.
0: Muri ya nyiri kupi mimi. Ili mshimoyo muna ili kushiba wawa.
1: Iya. Muri yangu ili mchao ndi mshimoyo muna. So. Yangu kuno kukuna mbuya. Akabana mama na mama kuti alugara kuno.
0: Hmm.
1: Ah.
0: Saka mure yenyu mutori naye imweni yache muno gara naye kuno kuno.
1: Honde honde ya.
0: Tipe tizo finsimana mati manga mataura msati.
1: Ah, alisanda taura ba. Finsimana kishanu.
0: Hmm.
1: Ndangandiri bano pamba. Batrabatra mundemu. Sabato ndizo ndizo. Kakenda kwezeri kwa zuru kwa. Teti zuru kwa kenda kuteti. Nasi ndiribano kwa mba kutamani, kundu kasira batira basi. Manjada kia nada hapa, ndukto gazira gazira pa mambana nisumile kenda ubata shapa kwa tu ya mvira mtamana.
0: Ndoso ndre maka ati murundu nzira zinana shisho kububuda.
1: kuna zinanasu kumapita. So kuna manzungu basi.
0: Ah, ok, maka ati musha nzira manzungu ya kububuda. Wazita, ngarare hali mbeki, ngarare hali mchikweche manzungwe, ndula kusawa bubude wangwani.
1: Wala hiti, wala hiti mbapita, maita ba.
0: Tatenda. Kububuda kutete na ngoti, ndangandi sikazwizi, asipa hata uroti muruda mafarinya, maere elekana watu ni mafarinya ya kububuda, ndanyasa wazi watu mafarinya ya kutete na saka, noreshta duvida, watu mafarinya ya kutete na kububuda kutete. Pafuri ndia ni haripo, bondia.
2: Ndiya mamuka sem koma pita nyandiro
0: ndamuka kuti mamuka o
2: ndamuka anga zvakanaka
0: ndimo ndarasika ndechitaura imimi ndizvo
2: amenu era dzenguri kuti problema pangu yapera iyi
0: muri muvanduze
2: ndifuna muvanduze ho
0: iri kuti problema yei
2: achaje imoto kurisana pamwe nguva yemata morasika yo ndina kuzvizwa moto unesa
0: kuna magetsi
2: anada ema
0: okay, that's not going to go back to a back. Okay, did you say Mapa and Dima Makusona? Mati?
2: I'm selling money.
0: Mazita, could you say Kuvandu, Finsimani and Jagadin?
2: Eh, we're